0: gbogbo eyan omo olo e kigbe ogo ogo ogo fun mesaya oba to po ni ipekun ewa olorun emi awon woli ada ope ada ola ada ogo pada fun ole kan soso yi e wa yi ka otun be se dobale dadi e yi ka sosi mami eyin na gbe osuba fun e kigbe obangiji sadankata gbogbo to ba le so gbogbo eyin te wa lori facebook kan fun loko kan oba to npe ni ariku yeri oba mi ti o ni itan iran opo osin le ile dawo opo osin le ile faya o n lopo mu le ro moja le kan o n le jipo tabi ko yingin o n lojo poke bi ko yege baba mi ajiru bi okin o se gan o gbogbo eyan omo olohun wa ki gbe pe o se gan o oluwa gbe oga ogo ni fun o jesu eyan omo olohun e dide nle E jajo ki hallelujah nla marun ati ogo merin ki gbogbo oje mesan oni lojo kesan ninu osu kefa ojo ta da ti pe a fe gbadura fun awon omo Olorun ati awon eniyan ti won jiko ati awon oluko a fe kigbe si oba mi oba re bo ka to se nkan jajo ki hallelujah nla marun ka fi ogo merin ti somebody jump up and shout five hallelujah hallelujah hallelujah Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo marun, ogo merin oda, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. E so tele mi eni baba, titi aye ni ma ma sin o. Titi aye ni ma si ma yin o. Iwo leleda mi. Iwo la lagbara mi. Iwo la latileyin mi. Iwo lo ni je koju o ti mi. Oba eniyan ni, oba angeli si tun ni. E wa dide mami e nawo yen soke just yo gbadura meta yi oluwa rangeli mi si mi te ba fe gbadura yen o pe oruko jesu gbogbo en tin be labi ayika won agbo eni emi mimo e rangeli oniroyin ayo si mi ko to dale e rangeli oniroyin ayo si mi ko su yo to pari e rangeli oniroyin ayo si mi ki ose yo to pari ti ba ti ni e gbadura yen wa rin lo waju wa rin lo seyin mo joko aye gbagbo ko ririn lore wa bo ti wuli ore o to gbe body e laare oni tuesday ojo kesan gbogbo eni to fe ki igba o san won e dide nle ni gbogbo bi te ba wa oye gbadura yen pe oruko jesu emi mimo angeli oniroyin ayo mi nbo lo wa olohun ji o be mi wo bo se angeli si eni ti won pe ni maria bo se angeli si sakaraya bo se angeli si elizabeth olohun angeli temi na si mi In the name of Jesus, Jesus, Oluwa wa. Ibi to duro si yen mo ti ku nbe. Ibi tin ba ti pe Jesus Oluwa ni ke duro si. E gbadura number 2. Emi mo so pe angeli mo guide eyan. Angeli asi mo protect, a mo dabobo. Ai mo ya won to dabobo. O nlo lo si inu okinu. Angeli lo di gbogbo won lenu mu. Angeli kan na awon na ni won mo so rand eni ti won pe ni Elisha. Nigba ti omo eni awon ota de oni oluwa ba mi la loju ninu we second king chapter 6 verse 17 kia to lo nla omo yen loju o kigbe oni awon to wa fun wa won poju awon to wa fun won lo enawo yin e kigbe baba family angeli ti omo so mi lowo olohun nbi te duro si yen na ni e ti gba eleda mi wa pe oruko jesu lekan family angeli ti omo so mi atawon omo mi loruko jesu family won lowo e so dadua be oruko jesu olorun emi awon woli mo be oni family angeli ti o mo so emi atomo mi emi ati dile mi emi ati ise mi angeli ti o mo so wa olorun family lowo jesu oluwa wa eyin omo olorun e gbadua kan bibi e make sure pe e gbe oju yin yen soke mo ti joko e gbe oju yin soke orun eni baba ni gbogbo bi ti awon omo yen wa nibi ti won ha won mo ati gbogbo awon oluko ti won ji gbe ni olu ogbo mo so je ki angeli aso ni angeli to le da bobo won je ki angeli yin o duro ti won ati laani dake e ku oruko jesu e so dadua be angeli aso ni angeli adabobo ni o ya gba won da bobo won igba ti won ba pada dele loruko jesu ko gbodo si palara awon omo yin ogbodo didakuda ngba won ba de jesu oluwa wa e se ami e wa ka ese meta si waju adu eleketa niyan o e se pase baba angeli mi lo gbonje mi wa emi mo waasu e fun yin. Angels, they bring food, not only food, they bring strength. Won ma mu onje wa, won si ma mu agbara wa. Enawo yen nigba to ba ka ise meta e pin uruko Jesu lekan angeli mi lo gbonje mi atawon omo mi wa onje ta je lo sey onje ta je lodun yi onje ta je lo su yi oye gbe wa eyin te ba le sodadu e sodadu abe uruko Jesu angeli mi onje ojo mi onje ose yi ati onje ti nbe ninu osu yi onje ti nbe ninu odun yi mo pa lase loruko Jesu e lo ba mi gbe wa Jesu Oluwa wa gbogbo igba to ba ni ki Olorun o se nkan angeli ni mo ran emi Oluwa ni ka gbadura yen lekan si mama so le ka ise marun e ka si waju wa bi kan wo ka ise la nse laaro yi a si tun fe bere si sise yen eyin ayan fe oni lojo pe emi mo so jade lenu pe Oluwa ni ka gbawe 24 hours fun awon omo Olorun ti won jigbe a jo wonu awe 24 hours lo a si pade ni church laaro yi yojo kan le fa won mo yi ta ba ti le wo be ni ago mewa o di ago mewa ni ojo Wednesday ka to ku nbe enikan ni a si ni jeun a ni mu awa na mo ba won feel e iwo to ba se wi pe o gbagbo pe aduwa si ngba gbogbo eyan abiamo ejo iwa ka jo gbaduwa yi awon kan ni sa jade ti an se protest jade ti won ki gbe pe ki won fi awon mo yen le eja wa na lo ki gbe ba Olorun eyan la won ki gbe si ijoba won ke si eni to ni ijoba oba to da ijoba Olorun to da won president ati governor on la wa fe ke si won ti ke si ijoba won eti jade lati ejo yi eja ke si ijoba won ijoba oba won oba eja lo ke si mummy so le join so le pa ise re ti loni fun awon omo tin benu gbo lati bi ose meta seyin so le join wa laaro yi ni wema lati wo rode wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen 24 hour mo ranti igba ti mo fe ko wa ek ti wa se bayi jade pe gbogbo eni ti o ba sanwo pe ki won mo je won ko mo mo gbo won aduwa soke nitori mi atawon mo kan mo fi odidi boya bi 5 hour ni mo fi gbadua won mo ba mi yi bill yen mo ranti igba mo fe se wedding ti won so wi pe koni si jade koni si wole election o wa ni ojo wedding mi gangan ah won ni kosi ni si jade lori radio bayi na mo ti gbo koni si titar rira lati ago mefa idaji siti ti o fi di ago mefa irole awon eyan bi mi pe bawo ni mo se fe se eyan merin pere ni mo sawo nu aduwa lo ta jo gbo won aduwa soke a bere ni ago mewa le mo si pari e ni ago marun o ngba ti wedding ti de tan oba mi ologun ajo bo mo je won o yi emi ti ri majala so mo mo ti mo nso gbogbo eyan omo Olorun te ba fe join wa loni ka le jo join we ma lati pade be ba ni black and white e wo to ba ti di 10 ni won la gbogbangan a si gba awon aduwa yan ati so bi o se lo a ke se lesson message bayi interdenomination ni gbogbo eyin te ba mo pe Jesu gbadua sibe join wa o ja jo gba lagbare ni to la ye atorun e wa wo nti o tele leyin aduwa yan nbo le tin gbo mi lati iworode e wo moto gbagi eleve so ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen eni kan ni tin ba ni black and white nko wo nto ba ri jo nto ye Olorun anything to ba wo inta nilo ni pe ka jo pe jopo ka jo gbe ohun soke a gbadua fun awon omo yen pe ki Olorun ko tu won le a si gbadua fun Nigeria oni bi awon eniyan mi ti an pin oruko mi mo ti won ba le rera won sile ti won si toro fun idariji ese won ti won si gbadua nbi o le mi Olorun yo gbo lati orun emi o dari ese won ji won ma si wo ile won san awon eyan mo kire an gada adura ta ti gbagbagba e da le eja gboran iwo wo lo le se pe sipo ti lo odidi wakati mewa to ni gbadua fun nkan mi to si je porilede re Nigeria ni kan lo ngbadua fun e ye ja tan ra wa je pa ngbadua a jo pade loni bo ba ngbadua je a jo gbe le ina 24 hours mo mo pe bi wo wa awon kan wa e jo e ja jo se eyin te ba fe join wa 10 la pade ni wema eja sari gbadua keta ita ngba yen mo ro be ti gbe ese o ye gbe ese kan si ko je mefa e wa na owo yen soke eni baba mi o onje mi da langeli ko gbonje mi atawon omo mi wa bada shapaka halash eni kan ni se mo gbonje ni ranti bo se gbe onje lo fun eni ti won pe ni Elijah ninu we first king chapter 8 chapter 19 verse 5 to 7 bibeli ni angel oluwa si ni dide je nitori ti ona na ji fun o won lo si dide o si je o si lo le agbara onje yi fun ogoji osan ati ogoji oru titi dola angeli ba yan bo se ri yen angeli amon fun yan lo nje on lo fun agai lo mi ninu we Genesis 21 verse 17 to 19 angeli e kigbe angeli mi ebi npa mi loruko Jesu lo gbonje mi wa kini idi ta fi nlo won malaika langeli nje malaika e so pe malaika kini tumo malaika messenger ojise eni teyan ranse bibeli so ninu we Hebrew chapter 1 verse 14 o ni their ministering spirit won ma sise fun awon ajogun igbala kini se mi ta fe gbadua si e kan ranse e kan na e yatan mami e kan e gbi ese yin e ya bayi e yatan yen wa nawo angeli ti o to mi sona da ni bo lo wa angeli a si dari eniyan tabi ko dari eyan si o e kigbe oluwa ma se fun angeli mi ko dari olore mi si mi angeli ti se aimoye igba enikan ni bo le ti ri yen se ba angeli lo ran peter lo si koli lo sodo Cornelius ninu we out of apostle chapter 10 verse 3 to 6 angeli ran peter oni ko lo ba Cornelius e kegbe baba angeli si mi angeli fowo to peter oni oya lo ba ewun ti baba iso nigba tesin fe de ninu ewun won o ba mu lo olohun si gbe angeli dide
1: adedamola olajide loruko mi o wa lati ibadan
0: ibadan ile ngbe
1: beni sir
0: nice
1: May this year ni mo join commission yi o sele n pe mo ti wa Labuja for like 20 years gbese lo le mi kuro Labuja gbese lo de mu mi join commission yi contractor ni mi mo ma ngba ise mo de ni company ti temi
0: gbese le yin Labuja gbese yin telu
1: 15 million
0: 15
1: yes sir
0: million
1: yes sir
0: ha
1: mo wa bere sin wa si church emi ati yawo mi la ma wa bo ko wa leni
0: loni
1: beni sir so o wa the level kan to ye pe enikan ti mo je ni 5 million oro yen ti di tolopa
0: ha
1: to fi wa je pe o gbe mi lo si police station o wa mo ti ma ngbadura ni bi dandan pe kolorun se ise iyanu ti ma fi rowo yen san but Olorun o gba ona ti mo ro npe Olorun ma gba
0: ko gbona bi teyin fokan si
1: o gba rara
0: aje npase mi o mo ye gbese ti nbe lorun emi o si mo nto fe Olorun gbogbo ona enikan ni ko si ami yo gba ona bomi yo si o e kigbe ni baba gbona bomi yo si mi
1: so mo ma gbadura ibi temi fokan si ni pe boya olorun ati e fun mi contract ti ma fi san
0: gbese yen
1: owo yen egbon mi kan de wa ti mo mo ko capable lati fun mi ni 100 million
0: church
1: but ko won se to lu woju mi mo a okay o de ka lo ri won lori oro yi but daddy mi ni ka ma lo along the line ojo kan wa to je pe ijo monday lojo yen ojo yen ni won ti plan ko won ma gbe mi lo si yagunku lori oro 5 million ti mo je eyan kan won ti plan Olorun wa lo ADC to the governor of Oyo state
0: ADC to the governor of Oyo state ti wa
1: o kan wa si station yen ni mi de se ma lo station yen o wa lo wa DPO wa ni koko wa gbo nkan to sele o sa wa mo sa salaye fun lo wa get to know pe o mo egbon mi all of a sudden lo de pe egbon mi yen iyen de wa America o wa ni ko da ejo yen duro di ohun
0: ha
1: bi pe ohun ma fun won ni owo yen
0: ha
1: Olorun de ba mi se o san gbogbo owo yen without stress owo yen lo de je major one to tin fun mi ni blood pressure
0: ninu kini
1: ninu gbogbo 50 million owo yen lo eat me ju to tun eat daddy mi
0: ha
1: because true daddy mi mo fi gba owo yen lowo eni yen
0: eh
1: so o ti fun daddy mi ni blood pressure o ti fun mi blood pressure o ti fun mommy but everybody sha n gbadura lori oro owo yen ko to adi pe olorun gbe eyin eni e dide ti owo yen bi 5 million bi je season
0: o san 5 million
1: ninu gbogbo owo yen
0: eyin o mo pe nbo nbe o
1: emi mo pe ADC mi ba mi se mo ADC yen ri
0: amen mana bi ti o gbe oro egba to ba ku iseju kan ki to oniyeye o gbe lara re to ba ku iseju kan ki won ni ko tan bi re kan si ami daada olorun ojiji yo yo si o mo ni ki olorun ojiji ko yo si o ki emi mi mo ko bi owo Ninja, Lorugo Baba, Chioma, Ati Chie, Mimima. Nah, in Tiangwe, Nangeli, Nwo. Ni, Oda, Eni, Kanyo, Yen, Wanton Bere, Lambani, Ironi, Irona, Landako, ADC, Abi, Se ADC, Se Kosi, Layeni, Iron Bubunkan, Lambani Bubunkan, Lodo Otie, Eni, Kanyo, Ki Ninja, Lamba, Awan, Iko, Kuko, Tia, Man, Konani, Pe Ironi, Wan, Konwani, Aton, Konisin, iwo to ba gbagbo pe olohun si to le angel si o foke ni gba merin just kan foke lasan foke foke eyin omo olohun o ija ti wa ki se tara se ri ni ola ola wednesday awon ti oba jo won won wa ba mi ti o ti enikan ni wa woli e mo ti fun mi lana yin ti won e mo ti fun mi lomi 77 bo lohun ba ji o wa nbe bo ma fun o ti o se in si fa won eyan bi 3000 ni anointing won lo la lagbaro olohun Boya lara won ta ba jo se prayer na la jo se mo ti so pe adua meji ni si meta adua lakoko awon ti en ko lo a fe gba 24 hours to ba se ri je ajo dan wo oyibo le daku elekeji a fe gba adua fun Nigeria yi o di meji eleketa o se se ki gba adua feyin gan emi gbagbo padua gba titi do engineer next eje n tun gbo mi je n tun gbo mi boya angel wa bi o si next
2: oruko mi ni nafi rukayat
0: nafi
2: rukayat
0: nice
2: mo dupe fun olorun ba pe igba to di opon ba wa oko mi eyan kan fe ra moto fun oko mi so ngba ti mo wa si bi bayi baba mi sey pe nkan ti a ba fe ki olorun se fun wa ko to di next year mo wa gbadura pe ki moto oko mi ko jade igba to di ni october 2 ojo keji jo yen ni osan toko mi se pe mi niyan pe oga awon to fe ra moto fa won pe o ti ra fa won moto 41 million Volvo ni so to ra won tipa ni
0: Volvo ni
2: Volvo moto tipa
0: si truck ni
2: ben
0: wewo o ni o
2: so igba to di Wednesday to lo only a lo si bibe ti won se royin oga yen pe oga yen buru to ba ti de bibe ko sa kunle sile mo se gbe ororo niyan
0: ti mo se anointing
2: oil so oko mi na lati 22 yen lo na tin lo anointing oil tori won kin gba ki yen ka wa si church tele tele won ma so pe
0: a gbo pe won ra moto fun won wa fi yin le
2: no igba ti ko to di pe won fe ra moto fun won leni yen ti so fun o ti promise won ti pe ti pe so bi ki won de bibe ko so pe ke se won mo fe gbe fun elomi ma gbe fun o sa igba to wa ti mo se fun won ni anointing oil niyan pelu ta ba tin lo Jesus ti won ma ran mi lomi won e ki fe gbo gbogbo kan ba yen tele tele so o ngan won ma ji mi pe ah se lo se hun yin mi o lo baba re ni gba gbowo moto o ma fun mi lowo moto wa won ma ji mi ni daji ni ko ya tete mo lo
0: ori odo baba re
2: ori sodo bibe so won e ki fe gbo tele tele sugbon ni isin yi mo dupe fun olorun oga won yen o so so fun won pe ki won mo gbe moto yen lo 41 million ni won o ra fun won nipe ki won mo dawo pada
0: die die
2: o gan lo pe mi pe ki n bo won se testimony re awon ni o send je si mi ni isin yi pe ki ma won se testimony
0: pe lo ba n se testimony oko yin ti bo n pe eni mo fe ro oko yin sunday na wo e bo se joko se ri be se ki gbe mo dide wa kan lanu wa pe baba ebi baba e ni baba mi iwo ni baba mi iye oluranlowo ti mi àwọn tí a lè sọ̀rọ̀ náà yìí méjèèjì bàbá mi ni o bàbá mi ìwọ ló ní kẹ̀kẹ́ iná ọlọ́run yẹ olùrànlọ́wọ́ tì mí jésù olúwa wa ẹgbẹ́ ọwọ́ yẹn lórí bàtí bàbá yẹn ni ẹ pariwo pé jésù sànú fún mi baba to wa susi keje mi na kiwe baba sanu mi hallelujah bi mo se kigbe niyan so ase baba kan wo mi bi mo se wa sin baba yen lo o kan ko letter si mi ni
3: o ni mo ti fun yin 100,000 ke lo fi kiyawo yin o fi ba yin sebe emi ni n ba wi in mo pe won wo mi won ni mo n wo yin ni isin won kan send e mo kan use text message ah mo ni baba inu service mo wa o mo ni suwe yi na da eh iwo na e ma send e si o o kan se npe le send e tan in le in like wa send 100 ki won bi ba n sebe o betin je tan ni sin ni in le 100 se ri bi mo se ri owo yen mo kan wo bayi pe apere le yi o eyin mewa kan be nbi kili o e je mi tan se eyin 100 be nbi kili o to su ala ti o dun lori phone o di ase nice bi won se gbe si mi o ti pari oro ye mo si gbo leti mi eyin 100 kan mu 1000 pe baba je n gba lati ko to dale to ba ni gbagbo a to ba mo ko ni send the testimony si mi mo wule se kan ra dada mewa ta bo re to mo da ko si mo lo eyin ti e ba gbagbo mo gbo 100 nbi mo ti mo mo wa su lo ni ojo yen ni baba yen ti send 100 lori pepe mo wa to ni ki won fi 100 ba mi sebe but in if you 100,000 say bell any can I say be you are a big man are you not a big man too again say you 100 give you sebe you won be won fe je so didi ma lu won fe ba npa ni no eyin ayan fe e je gbo wo mo birin tan and lo church and eyin 100 yen te ba to opportunity e tun pade mi lori Facebook e mu anointing yin e wa ba mi mu igi sana kan lowo si eni kan igi sana ati igi sana yen bo inu anointing oil laaro yi ni o laaro yi lori Facebook TikTok ati YouTube kin to bo sinu adua 6:30 laaro and titi was 7:30 ni mi nepo mi na shahala e je si style o pari oro mo na wo si ba ngbe kan yen wa ngbe lo truck yen si yeah mo bo mo na wo si fun oko yin ko ni jam lowo e lasiko to ba ti bere si fi sise e ni mo ibi mo o dashe yes
2: igba ti un agbede ni ojo Thursday so igba to jojo Saturday omi 77 yen ati holy communion mo wa da si fun ra won wa ni oni ma kokko fi fo moto yen nu o na lo de kokko fi lo fo nu so ijo Monday yi ni moto yen sese wa bere ise
3: o ti bere ise la ni jeta
2: ben
3: yo mo mu wa o
2: ami Jesus
3: eyin go change the test ra wa
2: ami
3: nice eyin omo Olorun o tun ku but eje mo lo nbi ta badi eja lo church 10 la pade awon eni 100 yen da gbogbo eyin te ni da mewa tore esan but ka 100 yen mo irubo 1000 ko le da opa account number church mo fe fun yin 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank in bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade and biyan ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni eno gbe jade First Bank wa niyan kan ti e try eyin te se ri kan try ore Olorun je n gba lati ko to dale emi Olorun lo ni kin so be and gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni de wa kunle kin to so ese bibeli ta fe ka te ba n bo black and white to ba ni black and white won to ba ni 24 hour biri la fi se fun 24 hour a ni je mo laaro yi mo mi e join wa ka won ti baba mi ologun ajo bo se enikan ni bible wo la fe ka ke to gbadura fa won to se birthday atoni wedding anniversary iwe Psalm 125 eja akade 130 Psalm 125 o se la pari Psalm 125 titi was Psalm 130 gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni oye wa kunle mo nowo mi soke aye to daju laye oni ki Olorun ko ji egbe lati se lo to mark birthday re latoni lo te mark wedding anniversary yin ki dunu ko mo subu lu ayo e o serere dupe po to remi o dupe o mo kan bi gbogbo eje cake elomi o mo so nje kaakaaki ko ni ran ti eleda re wi nkan se ka tun fowo re polowo se Olorun ayo ni eyin na da si pelu account number yen gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko ba yin God bless